0: Jumbo Gospel kwenye songaplay.com. Jumbo Gospel, imani yako, sauti yako. Sasa ni time ya malavi davi.
1: Ikifuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu
2: si
1: ile mtamu Alibaba. Jumbo
0: Alibaba. Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau hiyo.